na kururo at parnaan nya nea dapuan parawan nganati kadirempu riwar raya mengkuae dia to datlar pune makae tunggu.